mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo thursday ojo kejide ni ogun osu elekefa odo 2026 today is 18/06/2026 eni kan ni woli kin lo de te mo pe date idi to je mo pe date fun gbogbo eyan omo olohun te o ba ti le gbo number date ti e se date oni a je pe won ti yi se danu won ti gbe mi si odekunle e pafra tin ba ti de ma so yi ojo to kan date to kan ah e dide nle gbogbo eyan ara suna church gbogbo eyan omo olohun ni ilu ibadan e dide to logun to logun e dide teleso teleso e mo bo e ja lo dupe lowo baba mi baba re ipa ninu ipa ati ase ninu ase ijinle ife eni to nfo won agbara mommy e nbo ni bi pepe laaro yi enikan ni ki ma wa se nbe wa do bale e kunle mo ri ire to yibo there is a blessing that is coming on your way nipa se agbara olohun gege bi nti mo nwo yi wa dupe lowo baba re wa dupe lowo baba mi ni baba mi ni on lo ni keke ina eyin omo olohun bo se dobale yen ni omo mi segbe ko mo yege sosi lati dupe lowo baba mi baba re ina gbori le feju baba mi baba re

mi baba re ni o lo ni keke ina eni jesu o ma se mo dupe fun atileyin mo dupe lowo e fun aye awon omo mi mo dupe fun ikan ojo kan mo si gbo run e emi oluwa ni agbara nbo lati orun ran agbara oluwa ran agbara oluwa ran agbara oluwa ki o si baptisi wa nti mo gbo niyan e ti mo pe nti woli yin ba gbo ni o pe olorun ipeku e wa ipe